ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mag ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jéx na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokale ñi muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bay bi ne ko

tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci batu bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeké yalla xamone ni yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atrabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxon ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre jurom ba mëdduko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé
da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ni fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus, jëlé na ci Ibn Tawus, Ibn Tawus jëlé ci bayam, bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara, neena ittalahu bit-tahara, neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi, yeneen juroom yi fete ci yaram mi. Su de yi fete ci bop bi modi Yalla daf ko digal pour muy topoto mustasham, diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo. Waaw, bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom yuma baxul. L'islam daf di dine bu set, dine bu civilisé, kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet. Neena ba ci top itam modi galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set, say bañ ji set sa gemign baña am ben odeur. Waaw, di soccu di topoto sa gemign, neena lolu itam ci liko Yalla digalon la. Ba ci top itam modi al istishaqu modi sarax ndiku, sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli, te ngelawli da fay and ak poussière. Poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow, motax leg leg di sarax ndiku dafa bax, motax njap dadi de lambale yoy yep. Ba ci top itam di soccu, soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena. Waaw, li nga raxas sa gemiñ ba mu set, wayante itam lele nga jël soccu soccu ba sa bañ set. Ba ci top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawar, sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njañ, do ko peñe do ko topoto. Yonent bi neene inittaqa sha'ran fakrimhu, su la Yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto, de ko peñe ba mu teud. Dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw. Waaw, ku civilisé la won tabarakallahu. Mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi, bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we. Waaw, lelli say we, lolu sin Imam Ibrahim bokon na ci ko Yalla natto. Motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéyam. Waaw, ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam Ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën. Ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq, ko ki itam lu bax la, naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul, wat ko wala nga jëmp ko ba mu yam, loluy sa mo gën. Biko ñettel ci walu yaram bi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf. So Imam Ibrahim moko ñëk def duggu ne gu goor. Waaw, duggu ne gu goor, ko ki tam dafa bokku ci ñi ko Yalla natto won. Ba ci topi tam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtaan. Waaw, waye bayiko mu sekk, koku itam jaadul. Ba ca topi itam moo di ne soo dee dugg wanak moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bum ci mënti doon, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. Waaw, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. L'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer, bu mujj ba bu setee baax na, moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen. Waaye nag boo amee ndox, ndox ma moo gën, ndox moo gën a laab. Ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni Yàlla natto woon na ko ko, waaye benn bu ci nekk matal na ko, def na ko itam ni mu ware. Waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludur rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara, kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len. Mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonenti Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko rayna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé. Waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous, kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal. Waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi. Neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul, waxul benn baat wala mu junju benn baat buy wone ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illallah. Mu melni loolu itam nattu la bu ko Yalla tek, waye muñ nako te Yalla rek tax. Biko ñentel mo di gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb mu di ay nattu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan. Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan, waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yek, ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel, Yalla nga lebal te dana la fay. Motax Yalla nat won na ko ci ben majus, majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dalat yow. Suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla, mu ne ko dedet mam safara la gëm, man majuf la jamu katu safara la. Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale. Majuf bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako, so ma de teral dal teral ma, bama teralu nga bayima dem. Muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla. Ma jus bi dal di wagneeku dem, ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko li mu def jaadul teral gan julli tak yefere ci yam, bo amé gan rek teral ak fu mu meunti joge ak lu mu meunti don teralal. Muniko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jëlma dendalé ma keneen, té man mako bind makoy wërsegal, taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara, ma ng koy jox wërsegam ni mu waré. Waaw segam man Yalla may téral koku nak, té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral. Ci la suñu mam Ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba man ji mu dugal ko ci néeg jox ko mbàjj ne ko sàngul ba heure bu la neexee nga dem ma jus bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp danga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu la koy jox na mu ware kon nag sega moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moo ma digal ne naa ñëw woo la teral la ndax teral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour teral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam ak yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak muñ ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mindee fi kon tabaarakallah mbokk yi nguur gu baax gàngoog nguur gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yal nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan ànd ak seen xarit Ahmed Sam ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim

ci fiñee feesal ko lu dul ay moy kooku mooy perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon lii aaya ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee moy waaye jàng ñu ko ci waaye yëpp yàlla dañu ko natt la ci histoire bi. yàlla wax ne wa ila madina axahum shuayba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen samaw nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom ba leen di wàññ pese yi ak nett yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mat ba leen di naxaate ci li ngeen di jaay. innii araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat ba innii axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg aadaal naa ci yéen mu gënum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. mu ne waa qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen motal ni ngeen di peser wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di peser na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu. wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ay lu nekk nit ki ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais connaissance bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe. kii jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a muy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaru yow. bu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen di ko baaxul seen ji ko rafetul ndax nit dafa am yel mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuayb bu muy wax ak aw lisa nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te metti tal mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci ni ñuy pesé ñu ngay sàcc ci ni ñuy jëndee ñi nga xamante ni

ko jëlé ba nopi délo wat ko ci ñi ni dédit daf ko jël ba paré dal di joy mom manekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeen ci bi daan wax ni mautul alimi fi islam sunnatun la tansaddu ila yawm al qiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm al khiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yeenent yalla ibrahim dal di joy nak dal di torxu torxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu dello wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko dello ruh bi ci mom mu dello ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararata al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi der ba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy

joori ji ñu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuti amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur bu dul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yenen tamal ma ngi jooy

sunna ci walu yahudi ak nasrani gis nga ni ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nak wax nañ ni bamu israël yépp ci mom la mu jëgé la tax ñu tuddé ko israël ñu nan

Israël bi du turen Israël moy jamu ko le yalla bi ndax ci lugha abraniya ismu moy abd il moy allah manam jamu ko tu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mu melni jamu yalla bu dappato won diko jamu boromam lolu taxone ay nitum tuddé ko jamu ko tu yalla bi mudi israël

nga genn ci tenn ni ko ni ma ngi dik ci tenn ñaan soko ñaané inshallah da nga genn ci tenn ni ko xal ya qawmi a kulli masmu'in wa ya jabir kulli maksumin

dalu ko mom ci ci katu yalla ak mbaxam fasiyene continuer sen tim biñu fi ko doron te modi yusuf ak mbokam mu nek

waye yent yalla yaqo da di jangum mu di ko fuul ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fuul mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak taxaliko gi nga xamne taxaliko nako ak sobe mu dal di xam bi mu xam rek

itam lalu ci tax nana itam taxon na yonent yalla yaqub xamni domam tilale ko waye benen pexey ci dug waye tilale ko e waye amul na jaxle te wax nañ ni malakul mamt ko sappon yonent yalla yaqub la bu yitte won ay mbem la wax nañ ni malakul mamt moy malaka mi jël ruhi bi sakku mo ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew seeti yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokaan bobu melokaan bi mu ñaké yusuf ba tok diko na xarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon seytan di nga ñew pour jël ci ruh wala di nga ñew pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour sessi la ndax jafel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos nga jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëgu ma ko waaye nag yëgu ma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi neneen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne la nag yéen samay doom daal seen bakkan

bëgg bu mëne da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale bu sama digënté ak yeen da na muñ and ak yalla wax ni nitam ñu joxe wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni li tax yalla natto yeenent yalla Yaqub mo ñak doom ci ñu jëñuy wax Yusuf te mu soppon ko lool

ah sama genné aduna dé moy ndox mi ñëk tooru ci man ya ba ci ñëk gëm su ko défé ndox mi tooru ci suuf kon rafeta ay amul ben solo mo ko laj ko ba ci ko wone ko yus sa kanam gi rafet na yus tan ko li mu rafet rafet dé ëllëk suuf dana ko lek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar mo ko no ndaw ci bay mu yus ci di ko tag di wax rafetay di ko tag ni ko yo am na lu mu bëgg ci yus yam ci ko mo di lay tag yus dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk ba ko waté nak mo ci daal di melni ko tax di ko sago daal di sabu yus li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk maa ngi la ko wax dañ ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla

waxe bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiray bi nga xamanteni yalla doxal na ko ci digeunte ma mu may ko te muy digeunte mu jëfandiko ndax ci mom bu gisul won kiray bobu kon yusuf da ngay jott ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw tek bu lay waye gis na mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wal-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xamna ni jigen fu mu rebe du soy bu ko itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu jigen ndax xamna ni itam pouvoiru manam doley goor ci tiacc mu upp doley jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki ak bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye papa borom xam xam yi yeralante nañu fi am yeralante bo xamanteni borom xam xam yi yeralante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni mo tax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne da nga jël jiw mi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñëw daa di jël loxom door ko ci dëmm yusuf nee na bu ko dóoree ci dëmm yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ne sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax erub bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóoree ci dëmm nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu la wax soo xamee ci abi hasan ak almujahid ak ñeneen ñu doon ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf ba xelam xaw a jël wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusuf màtt baaram yi ba yusuf talatul sax léegi di jéem a jote ndaw si wala muy tal leneen am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yaquba ne ko yaa yusuf attaqallu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si bamu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moomu ne kon alquran natali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye tan diñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay koo xamante ni war na tax yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon a ko ci e mu mel ni nag bu jëfee yusuf mu war a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suusu nag soo amul wilaaya c'est que ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay

mbuñu bi soga wacc ci tawul bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci tawul neena ñoom ñaar ñooñu la ci xaw wuul kon nga gis ni kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi nga bayyi sama ginnaaw mu gënu mëna fitnal sama xeet moo di jigéen moo ko itam benn borom xam-xam maanaam faylosuuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almar'a ala al-itlaq loolu itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon yusna bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg amoon xalaatu jéema fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam fekk nag ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jiyee ci ñoom. So what if it

yépp bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax ne ne presque dafa xàppati sax mbub mu sol. Juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi la nu fekk juste et boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër ja waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw. xam tey li ñu gis mooy nga tëj ba rek wala nga duma ko duma yemaati nga xool ne ndaw si bëgg ñu juste mbëggeel boo xamante ni duggul benn yoon yu suba ñu rey ko. xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yemaati rek waaye moom bëggul woon benn yoon yu suba ñu rey ko moom daal et wax laaj na ba pare tontu laajam waaye et Youssoufa bi nga xamante dañ ne isaala tu tuf ma taxna ñu xorli waaji maanaam gor buñ ko tuumaale dafa war a dindi tuumala te Youssoufa soxna si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk. qaatna hiya awadatni an nafsi Youssoufa ne beneen moom ci boppam moo ma doon sàkk ma daw kon mu mel ni mbir yi lañ waaye xam ne et ndekki Azizu Nisfa bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu am.

documentini bangin de ko ko documentini banga ñu xam ko bu ko def mo ne ni kon xato bi am te yete ñet rek wala ñent rek yeb te mo da bu ñu kër gi ak tam and lool ak ndaw ci ak yusuf xato bi mo gëna ci ci dëkk bi fo di rek nit ya ngay wax naan ak mom yi ngeen xalaat bi xew te imaratul azim

fitna bi dana wañeku wala sax mu daj waye mom la ko andi wax huma badalakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasbunnahu hatta hin nike bobu tej gi nga xamanteni ñu koy tej lan di yalla yusuf dafa am ci la fas ni ko tax sunu di e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci bañu wété

dana daf koy laba ci itam day xor bakaram kon bari la kuñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu ñu duggal kasso bari la sa bakar yu bari yo xamanteni fabiko te dindi na ñu melni kon duñu bi e hadithu misra dañi bu gis ni yo sami ka ko set bi ci la na jabaram setal na setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal na ko itam

ibinasa yung Diyos pa atakam. Diyos ko yung nunodi. Diyos pa sa inyo bayang visita sa libi. Yung buka ko niya ng Diyos sa chumon, binang kong bak na, bunyo ko visita ng din. Why not? Bunyo visita ng kore. Kaya ito, tuloga yung sa libi for the next sin ang kandi. Kung lang ang ngayon na ni, dahil yung bunyo ang bunyo wakasay, chuko ang Diyos sa libi. Why, sa libi, agulagang jayip, yung sabwiki ng tiwalo pagkaj. Ngayon, chowray na dalyam. Yan at, yung sabi ko ang namutay yung halibi. Yan ako nagbitibang na halibi, bayan makla. Tengo na ikon chan ang doon ko wamas. Kaya ito, dapat sa akong kawanit mo, ngayon ko hindi wala sa ibatang dati. Kung sa pekin tingin, halibi bayan ng kofi, ngayon sa ibatang dati ay nag. Lagi nyo bagamuhin ka, yung pitayin mo, kaya bayan halibi. Ngayon ka doon kyan na kinyo, kaya bayan halibi. Yus pala direct, lalo ipunin mo kayo def. Nandun na tuwan, kung halibi mo sa direct, nun natin halibi. Kasi mo, nandun niya ako mabel. Nakakwenti niya fungo mo sa nang mo, buhacho rek, jikin yung bududug ang hacho bi. Kasi kung baga naman di Jesus, nakakfaya yung batan at doon yung lecture mo, pala natin di mabel. Di mo ba rin ako yus? Magayagan ni, so pariwal halibi din ayoko. Tapos mo na yung kofi, jikin yung ang wujo ko dek, dahil na nang kitibig ba dalawas.

ru jambour wa dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko wa top ko rek diko xol baña te gibeutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jeppiko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg se beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ti yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré yalla dogal itam mu gañu ci xaré ba bamu gaño ci xaré ba nak yenen ti yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la bëggoon lolou nak taxon na yalla méré ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jëflanté mo jëflanté bo xamanteni taxon na yenen ti yalla daoud bëggatul dara ci adunaam ndax itam japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax du ko yek motax ñu ne daganul ci ben julit muy mere moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu woru ko upp waaw lolu mom yenente bi daf ko téré ni julit ak julit waru ñoo mere mere wante lu upp ñetti fan kon su fekente ni da nga mere sa mbokk julit fahay bo bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yenen ti bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna ñaar buñu xolo ke ñeuk joxe loxo ne bal ba yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kaccho te tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber seen benen dekk dekk fa yeesti yalla daawud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yadd mom yalla motax ba yenen ci yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci kaw rubbu ku len yenen ci yalla daawud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot bu ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wo di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo defon ni tifu reuy ci dekk ba defon ni itam tifu reuy ci nit ñu ndax ña ber woon delu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yett nan leen lii de yéene ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek fetteerlu mom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg yàgg itam rek da nga ko gis mu mel ni falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax neen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk.
ñu nekk nag ay golo, day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ni rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu weesu na. Xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni bi leen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan, moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen, def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom, waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon, waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara, lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaane ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nuñ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay.
mais ñent moy yépp lek nañ ko am nañu né tol ba nak ay garabu raisin la won xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bu mu jax tak légui nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah wajale itam d'accord ci né mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam ah yenente yalla daoude daldi wax ne kon yow borom tol bi jëlal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonu bu ñu genn biñu genné nak bobu yenente yalla Suleyman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñepp biñ ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la atté mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolou mom moy atté bi yenente yalla Daoud ne len a nanu delu wat nak ci goor gi mu setat atté bi mu ko itam ci yar ak teggin bu ma seuk mom yenente yalla Daw mom yenente yalla Suleyman ndax yenente yalla Suleyman yenente yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci goor gi mako papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mako man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga mu ndigal man dal nenen la gisé ludul ni yent yalla Daoud ne ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e fuso bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis mako ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëri ño mew mi ak soow mi lu juru itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xar yi lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non waye nak wax ni né atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muniko picci menen picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak sete ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mu sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekkum masna bekor bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn ñi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bizunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw yi ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci peggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërseuk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne if bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké ko wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jox fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yenet yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ni tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonenti yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulaymana ngi fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet

di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Suleyman ak sek dolem dana len jogatti du ko yek Suleyman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman dadi koy lacc niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa moromi xorondom yi nan len dugg len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni du jisse ku ko ëppele diko ñé dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini muné ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muné ko ndax xam nga yow Suleyman ta bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow

motax ñu tuddé le Suleyman muné ko dédét muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi né ko li tax ñu tuddé le Suleyman muné ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman muné ko benen bi ci rek itam lila yalla jox yep ci nguur ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol la la tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaar ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant ji le geureum ci xewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am carton yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doplo
mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yep yalla tagatalon nako Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gatal diko tabaxal di nur ci bir geejgi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yenente yalla Sulayman bëgg ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continue donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continue ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ak Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Fadja.

lilkhiratil karami munishit ci mom la yalla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax bu muy ñew anduta kenn mom dong mo ñew ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nek ci mom shit mom nak bi mu ñewé motax suñu mam adama mëna fatte habil mu nek nak goné gi seus ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adam alayhi salam ne bu fi joge shis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom shis moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax rayna nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni rayna ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak ji di habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax neen ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan gu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mu mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñe mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex

0: nena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko meuna jox mëno wax ko wex la mëno wax ko xonx la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis ne ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ko rafeton ay kaddu alquran cité nako woné ay jikom yo rafet wax né né nit ku ñul la won yonent yalla Musa ñu bari jiñ nén ko né nit ku ñul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami nénen nit ku ñul la won bilal mi ngén di dégg itam mu doon muy ki ñëkkon nodd ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ né bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé défar ko ba paré sang ko ba tek ko pour jullé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo ni ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñi wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kam ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay. Yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni beggul sax nit ki ray bopam, ndax bo raye sa bop dañ lay japp, dañuy japp ne nit nga ray. Ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam benn way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi, muy xare di ray, di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji. Ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lool, kontan ci ñi mu doon xexé. Waye biñu xare ba xare bi jeex, yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi. Gañu gañu yoyu nak def ko febar, waaw def ko febar. Mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu, mu roc ci jasim jasi jim don xexé, daldi jam bopam, daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi, te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ, mu daldi faf xaru. Biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar. Yonent bi def ni koku kat nitu safara la, ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp, mu ne waaw waaw, ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam. Yalla kenn duko rayal, dañuy bayyi rek mu rayal bopam, kon xaru baxul. Motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé, ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal, yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna, tekkuna len itam al-akhirah, ndax ay yaq kat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi. Dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way, bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan diké waji, yalla dafa dogal mu am njabot, njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant. Ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu, addu kalpe bi dal di koy japp su miire yam yoron nangu alal ji ba defetul dara, bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi, addu kalpe bi wot ko bu mu ñew, mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray, mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek, mu ne ko dedet dama lay ray, dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray. Waji tinu ko tinu mu bañ, jekki jekki nak am ben pitaxu pol, ben picum pol mu rombu ginaaw. Waji dadi ne yow pol mi, yow picum pol mi rombu, ma ngi lay sédelo ne, ma ngi lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni. Waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko, lolu dayu ko yew na ma pour fasiyene ma ray, ma ngi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom. Wajid addu kalpe bi dadi haqatay ne ko yow amo koy japp, koy def wiru way, koy sede lol ludul pitaxum pol mi, waaw. Wajid nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray, bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg, am benn bour bu falu ci dekk bi gis ne nak addu kalpe yi bari nañ ci all bi, mu wut ay soldar ne nañ len jappal addu kalpe yi nek ci all bi. Biñuy wër nak ba japp wa joju, mu bok ci ñuy japp, biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi, mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé. Bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé, nga nek ci sama wét te nga bayyi li mecc mu bon mi, ndax mecc mi baaxul. Bo legge dal dana wax ak samay ñi may samay conseil, dana am nak place bu baax bu ma lay tek, nga nekk ci sam wet bu muy tukki ñoy am, nga nekk ci sam wet ma wutal la itam solde bu baax te nga genn ci li. Mu ne d'accord, mu commencé and ak bour bi, bour bi itam xetu taranga bu nekk defal nak ko mom addu kalpe bobu. Ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer, bokk di agn, bokk di ndekki, mu nekkoon bour bu baax bu ragal yalla. Yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndek bur bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daali xaqtaay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyre munoppi muneko addihku bila sabab min qillati aladab muneko re bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyre muneko picci mi rek mo am luma fatali muneko lan la muneko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpe dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew may yew ko fur ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako muné ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pool bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndéki mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril ayaba niko innama jazaa'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwat leko ñi ci rayu nit nañ leen dakk jël leen yobbu leen ci benen suuf bu bokkut ak rew mañu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamine muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mo mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërsegi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekente ne war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gënd aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégé niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci dem ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci Bakar ak lu ñaaw ñam itam ñu daal di génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax bañu gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu deme amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako niko kat new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wu la shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko déggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti lék lék nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nekk neew bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yéeg ak ruh ba nak yobbu ko ci hadratu rabbil alamin yobbu ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tudd ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wéranté amna ci ñi wax ni mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañu ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ni danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ca bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo di ni dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantu sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al ashiya tudhi'u al qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor wa nit ki bu fekke jikom yep war la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yanti binena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yugo kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekkentini nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek da di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleet ñu rombu ay malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci waluy yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay yi dañu koy wax mo malaka yi dañu koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreem ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreem su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena da len fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin ورده إلى الأرض فإنه خلق منها لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نينا بعد بليم لين دي وحدفنان لين بند لين ترم تي لستو ني وردوغو تي أجني عليين تي لبوك تنين دلوكونا كسوف مدوغا تي بير بميلم نخ يالا نينا كسوف لنو لين بند te ci souf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci souf lañuy déké néna nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko défé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deugal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekuway bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibul najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu corté de sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yim ko mom waj su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waw yow yaay kan man dal ma raaitu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratut tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turus sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wu rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yemul ci lolu sanako baatu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

am keneen ku ñëw ne ko man dal sama wërsëg dafa yaatuwul, sama wërsëg yaatuwul, dama ñàkk daal bu mu ëpp, ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah, boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg, te itam foo ko foogee foo ko foogeewul, te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindil. Am keneen ku ñëw benn jigéen ni ko man kat am doom daf ma të, bi ma seeg léegi daal aw ma doom, ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah, ki koy wax mu dëbb ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange, bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom, ñàkk daal yu dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko, bëgg njaboot, bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboot gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tilim ngeen lool ci bakkaar waaye jéggalu leen yàlla, yàlla ku sawar ci jéggal jaamam la. Su ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraara, yàlla dana leen jox naataange. Wa yumditkum bi amwaalin, yàlla dana leen tëbb alal ju bari. Wa baniina, dana leen jox itam ay doom yu tekki. Wa yajcal lakum jannaatin, yàlla dana leen may itam ay tool yu naat. Wa yajcal lakum anhaara, dana leen may itam ay dex yu fees del ki jën. Waaye nga gis ci waxinu yonent yàlla Nuux mu mel ni dafa yërëm aw nitam bëgguñu ñu lakk ci safara. Mu ne maa lakum la tarjuna lillahi waqaara, waaw lu tax màggalu leen yàlla, màggal googu fegal leen bugalu safara. Waaw parce que yàlla boo ko yëgulee bu ëllëgee mu mbugal la, waaye boo ko yëgee yëg googu nga koy yëg di ko màggal, mooy tax musibam alaxira sori la. Yont yàlla Nuux ne xool leen seen borom fi mu jaar ak yéen, ndax moo leen sàkk ba ngeen amul woon, ndax lu jiitu ngeen di ñëw ci àdduna fu ngeen nekkoon. Yaay kan foo nekkoon lu jiitu ngay ñëw ci àdduna, ndax yaa choisir ñëw àdduna. Ba nga ñàkkee yàlla la jëli cig ñàkk indi la cig am. Ba nga amee itam jàppal ne toq ndox nga woon bu nekkoon ci sa ndigu wayjur, toq boobu yàlla ko sàmm, ndax bu du toq ndox ma nuyu bu ne mooy nekk nit. Déedéet ba dina toq ma nuyu bu tuuru sànku. Yàlla sàmm la nag nga di toq ma nuyu ci sa ndiggu bàyyi. Yàlla sàmm ko ba mu dugg ci sa ruxumu wajur wu jigéen fi qaraari makiin, yàlla sàmm ko fa mu nekk toq ndox ba dikki nekk lumbu deret, mu topp lumbu deret ba ba mu nekk suuxu yàpp, mu topp ko ba mu nekk yax, mu def ca yàpp, muure ko ak der, yettal la bët ba nga mën a gis xàmmee lu bula ak lu weex, xàmmee lu rafet ak lu ñaaw. Mu bëttal la bakkan, def ca ay jumtukaay yooy xamee xet gu neex ak gu naqari. Mu yettal la gémmiñ xartuñ yi ba boo xiifee mën a lekk, mu dugal ca bëñ pour yi dëgër te nga bëgg ko bëgg koo lekk, mu baax ci sa yaram sa bëñ yi mën koo dee nga dëgg ba mu mokk. Mu dugal ci yow ay poche yoo xamante ni sol na ci ay liquide, mu di espèce taflit yi nga xam ne mooy kaas lekk gi la ca dëgëroon yépp nooy mën a jaar ci sa puruux. Mu def ci sa yaram ay machine yoo xam ne la ca bon yépp danañ ko génnee la ca baax, mu bàyyi ko mu ànd ak